me uma ai le fam sino ina o ia e se tasi wa po ai wona i lor fil ngalo le li na te toi a o ina atu o ia o tatu maua le fil ngalo o kriso fam ni mai le tuol tatu faitaun farong longo na nafiong pa ia ya ti e pero na lava vi inga ne yo fa vau lava amene.